0: birth, ako di ba ita akayan iti jo aid ay si ego, eban si kis at an si kis do lila, kod ego di ko hane hatogi pinach ikil chida si ando.
1: Kaluya lang chila at ito lihil

tahan te aje piyaji ni chiko e ti piyaji ki tehe ya ko e bitskis pekashi bitskis yi tahat nesha pekashi yaj ta ahat edha neni pekashi yaj

screwworm kits eya beta holongo eya tela akordi ko eya ba kuni zindo le ni le nda kago jodi ba hanego di eya da jinigo di eya hat ego da di ko ba hanegi new world screwworm bol yehegi hat a da da zindige shata ahte ko na krebe ke yate da zindige ni jibo tsetnan dolne